kati uyashpa, sok privilegio kasi kati uyashpaka, pani, wauki, familia, líderes, usakuna, kiusta ka servis ka usichigya, chay kaman hawaja bali imikan, ama desanimaricho. Ama shuyaycho sok recompensata, ama shuyaycho pi imata kongami nishpa, sino Dios pacta rakushkata, hawa pachapi sok punja, demasiado sumak, rekisa tapina kaskata yuyashpa, servispa ka usichya wauki kuna panikuna. Chas nanis pa mi kunang kayoras ka, kan kunaman kay tutaman tayo at sanirkani. Ileseo, su aji eleksyon tanyo kong chingmong kong. Ileseo sina, Dios ta servis pa kausa sun chigza, Jesucristo siya munga kama. Kunang kay tutaman ta ka, Dios ta maya sanirkani, pastor kunamanta, pusa kunamanta. Sinis pa kahataris pa, su ratito manyasong. Marato ka, iglesia manta ka pastor kuna kamanyang, pero iglesia ka mana pastor manta manyang. Sinis pa kunang kay tutaman ta, Dios ta maya sun chig. Kuyas ka Dios kunang kay tutamanta pi, kan Dios tapagi ninci. Dios solo pagi, mana meresi pagruna kunakak pipis, kan Dios mikuskangi. Sa privilegio ta kanta servitsong, kambak sa kausatsong, kamunas ka sina politsong yaito. Sa manta mi kunang kayoras ka, Dios solo pagi nisong ninci, kambak tarurah kunakas kamanta. Yung kung sisungko patong yan ayaw itiakpi, orgullo tiakpi, managloria tiakpi, ima basura tiakpi ka, ansuchi sa itupitag yaito. Humilde sungguan, canta servingapak. Mana kuskiraiko, mana hapingaraiko, mana aplauso tichaskingapak. Mana hindi kuna ajeniska tichaskingapak. Sino hasta uskambak ta servikuska teoyashpak. Sungguan servingapak, chay fuerza ta kopaisa. Pastor okikuna, líder okikuna, pusakpa guarmesita kuna, pastor guarmesita kuna, chasatek misioneras, maestras, siervas, maestras de escuela dominical, tukipaikunata bendisiapay. Seguramente kay punza kuna ka, saki punza kuna pi kausa kunchi. Tau ka pastor kuna psh, kay pachamanta rishka, ya ito ministinchi gastaun kambakta sirbi, kambakta rurah kunata. Jesucristo ya tichpanirka, kosechanaka atskami, pero kosechakunaka sasami. Señor, astaun kachaoi, kambakta sirbi kunata, tandaya sirvingapag ya ito. Chasnanishpami kunan kay tutamanta ka, tukoy pastor kunamanta, tukoy lider kunamanta, tukoy iglesia kunamanta, kanta manyapani. Yaito, yukuchimayishkat oyangi minishpami. Agradecine kay tutamantapika. Señor Jesús paksuma hato shutipi. Dios solo pagi. Amén. Dios kankunata bendiciacho. Dios solo pagichi. Kankuna oyeshkamanta. Kankuna pagamigo. Pastor Alberto Copami. Uyabar. Champa